0: moshangamisha shedone kuna vaputani vonyumba yompepo ndiyo raji msambiki muna msofala daza kwa somsomolira kwa masoko makuru msofala kuda kumenenga nosokon lakuzovira kwa provincia yonyambani mshitangana mukati mwana masokon kusumura kwa msawakona vagali kuponera parindo barabaya mwino provincia yosofala vananga kokutin kukoneleka kwa mshana jimabasa ndindevon kana ntango wane maningi kumutundu okorongoza mwino provincia yosofala ndikon kwa izirwa kumuna mato umwe mkwane maningi aya noamwe ndiwa akuti awane kuita kwa masoko makuru omsofala kuda kumenenga nosokon lakuzovira ku provincia yonyambani mwini chompepo jina George Baru kuzoti unajia kuna aya masoko kuda kumenenga nukumasumura ndina mwajeji Fernando Tio Bangali jino ngatizo kosoko linoti vagale kuponera parindo baroboira mwino provincia sofala vananga kokuti kukonereka kumushano jimabasa ndindevo kana ntango imwe okana maninge soko iron lakuti wanukusumuka ndi Jose Manuel
1: Baira mukati mu provincia sofala varikunanga kuti kukonereka kwa mabasa inyaya hulwani maningi ati chunga kuti Mosambiki yakava pa urungumi o urusonyunguko mabasa alikuva chishota kuna majarha zvaidikana kuti kuoneke mabasa kuti majarha mazinji akwanisevo kuzvisopota vaizvireketa ngokufewa feiwa ndisu radio Mosambiki mukati mu mabuso omaku mashano omakole nogore limwe onyika ino yo Mosambiki ichunga kuti yakabuda pokujinyirirwa mbama ngenda Ivona vapindirira vashinanga kuti iseza kuti mabasa alikunesa kaveta nyike Mosambiki yawana urugugumuko ukuruane maningi tingada kusota ngo mabasa ohome no openyu nyumba johome jawanda munyike Mosambiki zvijijo auchafambe kwenda ntambo kuti kwanise kwenda kujija ikuvereketa kwawo veya votakwanisa kudavijana navo ngatizwe
2: Celestine Rich tivemos muita coisa boa Mosambiki conquistou várias coisas. Por exemplo, a primeira conquista que Moçambique fez, conquistou uma liberdade. Sim. Conquistou vários tipos de desafios. Por exemplo...
1: Njakadi, tu não muda com uma baça com o talipo para natesse. Caveta, nika ino no humambu huayo, mabasa vaita. Ngokuti tukuvona pokwenda kujija vanavedu, mumutundu muzinchi, avachafambi mumango jakakura. Atichafambivo mumango jakakura kwenda kuchanga mabasa kuda kurapwa kana shpintari. Izo, zvinotatija kuti urungumi orusunyunguko wadakaja maningi kuna itiso vabahu vunyike Mosambiki. Mazwi, okuvreketwa ngo vamwe vasharuka, votadavijana na vona. Ngodiviri mweni, vanyokufeiwa feiwa ndiso radio Mosambiki, vanangavo kuti mabasa opfumi alipo gwendiri chomulinga. Ngatizwe.
3: Munda kose kuri, a mayoria de conquista, a democracia, da liberdade.
1: Ufumi, majijwa, nuhome nenga kubereketa kutaita, ifilukufamba pondopo, ngokuti nyamasi, chese chonoda, unuchuana, ungaenda kweta mtrakita uruwese, uwana mbondo kana kutimbofana, unutenga chonoda. Mazwi, okubereketa nguvagali, vumdroba lubeira, ngosaka, yumaku mashano umakole nugurulimwe, uchimu cho urusunyunguko, chonyike yo Mosambiki.
0: Sule kukuzwa, kosoko, La sumuha ndi Jose Manuel. Takuti tuanukuzwan ko soko loko vila ku provincia yonyambani.
4: Mutengo nupindirija chivuri no mazana marongomuna vajiji kana vatambi ndivao na vanozo kwandana munu mu provincia yonyambani mukati mu mujoura uchigumi na tandatu umpikizanu mtambu joku vangisa muviri diviro skola. Kushikaripi vao na basi. Vanozo budiriravo Zana no makuma tandatu no kupindirija vahushi kana vajijis vandikana kuita basaru kuhusha zvikwata zvokusiyana siyana makuma tandatu no vatandatu variji vonyeri vanozo wanikavo mukati mumpikizano ijwari soko iriwari rakaziviswa Ngo gorokota uzijijo no chichete munu munyika yedu yo Mosambiki va Samaria Tovela va vakava va Shizaura mpikizanu jo mutambu jo kuvangisa muviri diviro skola jida kuitika munu mu provincia yo Inyambani. Ivona vakakoka kuna veni vonchako kuti vandikana kuva vashibudirira mukati mokubesa humambu kuitira mabasa ayawari kana mutambu ijuari jifambi ngo mpanda mahwe. Vamwe vatambi no vahushi voskwata vari kukaya kaya skuru wan maningi zvisepo ngokuti vatambi veya vakasanwa mukati mumutambo jokusiyana siyana pa chigava chomunhu muprovinsia avazi kukwandana kuitira kunajirira mutambo ijuwari jida kuitikira munhu muInyambani.
5: Choshe ba avasatangana mazi java vitanuwele avapapai wavona wa responsable para vakumana iyo vadzela programa yako vatangana Inyambani vatakumana Inyambani. Ya leswi zvani nga swi lungisela hi matreni ya mbiti xo kuta tinyingi mazi ndawu vapfana va ti lungiseli ben para vatakuma ama vata resebera majogo xikolari xake aka maxixi swipfuni swimbinyana swi nga faltaranyana em termos de material, um pouco de acupuniwa, né? Mas já vai tomar na vai dedicado ao show. Vai vestir o show, vai te preparar bem para mais jogos escolares lá vai apoiar. Para ganhar melhor resultado, é bom. Vai tomar na vai te preparar melhor.
6: Pedro Elias, eu comecei tudo logo um galava que eu comprei, a bela on the ball.
4: Kubuya kovamwe vahushi no vatambi vachibuya pangari vakazaura mabasa okuda kuitika kwa mutambo jokuvangisa muviri divi ro xikola munhu muprovinsia.
0: Sureko soko ndiravira kuprovinsia yo Inyambani takutwa nokuzwa niko mundangandira omasoko esepo omusofala ngondime shinjawo kutama kulipwa nokomposhereso jorufo kuda kumenenga nofuman jobesero joko ashiran kana kulipwa ko mushonga kana ntumbu ndicho ndevo kana ntango javira pachishemo jasumwan ngovashandi vanoshandira kona bongano izvo muno provincia yeSofala pa kusumwa kwesepo kontango kana ndevo jesepo ndijo jatatizwa pasamba imwe izvo ngomushipiri sho somana zuro jesepo ngosaka ndizokusherekezwa konjiku pasirino kwakasherekezwa kozuva kana njiku iyo mushandi kana mubati wobasa unoshandira kona bongano nakudaliko zvinzikani zvokuti vashandi vanobatira kuna bungano ndivo vasumazve nokutonya kwokuti vanobudira zvikuru kwazvo mukati momushando chemabasa akanaka izvo kuna bungano kutengeswa kwomushonga nezvinodhakwisa kazhinji kazhinji ngokudivi romajaha nemapunda ndizvo nezvikupinda mberi zvenyorehwa izvo pa zuva nezuva kana panjiko nenjiko palino dzaparapwaira ndivo ndiyo iri kumenengwa kwokuti airipo kudakazvisa zvikuru kwazvo kuna majaha nemapunda pakushandisa kwomushonga nezvinodhakwisa majaha nemapunda avana ko homi wakanaka gayekaya ndiye atatizwa ngomusposa sho somana palino dzaparapwaira ndikosi mambo mukambirinya unohwisana nomushonga nezvinodhakwisa izvo muna provincia yeSofala va Antonio Sementi pakati pokusherekezwa pomwe nokukwangurwa kosomana pasirino inohwishana nomushonga zvinodhakwisa otongi okomutundu osheri ngoma muno provinsi yeSofala ndiwo uri kushakisira kombirikira noindyu zvo ntaraunda kana mutundo o Inyaminga pakushakisiwa uko mbirikira iri kumenengehwa kombirikira iyo vapambi kuda kumenengera noshupo rakava richinyorehwa kumutundu o Inyaminga nakudaliko jimwe ndau jiri kumenengwa ndijo jiri kuwanika achikana nokukorondwa achikana nokunasirirwa zvakanaka kuna muzivi nomutambo kumutundu osheri ngoma vagido mashirika vananga kwokuti wari zvino ndikukupinda mberi kweizwa mundau ijo jombirikira kuitira kwokuti jiwane kukorondwa zvakanaka jiwane kuva ndau jomabasa omushando joruvha kazvo kuitira kwokuti vafuman vapambi valendo vanokuita kohwendo kundau ijo jombirikira pomwe noindyoyo tishire pakati ni pokusumura kwa masoko makuru omsofala kuda kumenenga noinyambani. Achikati tafungisa no ano masoko, takufungisa no soko linoti. Kumutundu okorongoza mwenu provinsi ya Sofala, ndiko kwa izi kwa kumuna matu umwe mkwani maningi, Jose Manuele.
1: Muna mata mkuru ane maningi wavonekera, mudistrito lo Gorongosa kumukwiriru kwa provinsi ya Sofala, kwa api vana mati vazinji vaungana, nushidisiso chokudi sana, kuna mata kukuvisa urungumi orusunyunguko, maponeru oshoni, mazu atenji valimudenga nguwa prurijwa, kukutatija kudi sana kwa vantu. Bishop Rodriguez Dambo, vojia ala shesepo shakandana kondroyo, vavireketa kuti, chidisiso chokuda inja vanamati vesepo, vojia ala shukusiana siana, ikuchanga kutende usa kutitese, tigale no moyo mumwe, o urunyararu, urubatanu, kufambirana, no urugugumu kwa Mosambiki. Ngatizo kuvireketa kwavo.
7: Exortamos aos líderes religiosos, comunitários, chefes de família, partidos políticos que sejam guardiões da paz.
1: Inini nenga Bishop Rodrigo Dambo, pana jiala jakawanda apa. Chondinga vergeta, uese mutendi, anuziva nfini kudisana na umweni. Anuziva nfini kuita ushaishi. Ushaishi autendehu pa baiberi. Autendehu kuna tenji mali varamudenga. Jotinoda, mutundu unu ogorongoza kareko kamatiki, wakava uruguvaiju no mfujo, vanalume no mfuti munyara. Nyamasi, iuru nyararu, iuru tambararu. Ndishona tasana Gorongosa, kutitise kunamata, kutiuru nyararu o nyamasi, upindiriri kwenda nukwenda. Mazwi, okuvreketwa ndi Bishopi, Rodriguez Dambo, pamusunga nurguizwa, mudistritu Gorongosa, kumkwiriri kwa provinsi ya Sofala. Ngodivri mweni, mambo vanatonga distritu Gorongosa va Pedro Musenge, vananga kutilingirani basi kutinyamasi, murukizwa kafe iche mweni kudakaja maningi, iruku mwiwano vantu vonyikanja kuvira Gorongosa. Jese ijo, jabuda pa urunyararo, ngatizo kuvereketa kwavo.
8: Gorongosa, hoje, ta transformar a serra de Gorongosa, que outrora era um local de instabilidade, local de guerra, em local de trabalho e desenvolver o nosso distrito.
1: Nyamasi pa Gorongosa pano apa, ishasha yukulima kafe. Iche mweni kutiriku mwampa mangenda na amangiza. Iriku vila pa Gorongosa pano. Jotino dadi kamale urunyararo okwenda nukwenda. Uwese mundu angaguma pa Gorongosa pano, odakara nukusimba. Ngoti pano pana upfumi. Pano pana kumwa ya kadola inova mapiri. Pana shirimwa shoshoni. Kumenengera ngosaja shiripo shono changa. Mazwi, okufreketwa ndi mishtadoro. O district lo Gorongosa va Pedro Musenge. Je. E Gorokota, rinovo nele rango magaliro mkati minu nyike Mosambiki, va Mateo Saizi, vavireketavo pondropo kutukuna mata kushoni maningi hanyi. Ngatizwe.
9: A paz começa no coração humano, nasce quando aprendemos a respeitar a dignidade do outro, mesmo quando pensamos de forma diferente. Fortalece-se quando escolhemos o diálogo em vez da hostilidade, a compreensão em vez
1: de... Kuna mata kushoni. Pa Gorongosa pano pano shoshoni. Ndishona kutiva na mati nyamasi vakandana kutiva vie pano kona matavu. Inini nengantumwa yo humambo chine kamale runyika yo Mosambiki. Ndruktoda kalavu ngushirukizwa pano apawali. Tese ngatina mate. Gorongosa Sofala Mosambiki. Tite chilo chimwe. Urubatano. Kudisana. Nurugugumuko. Mazwi. Okuvereketwa ndi Gorokota. Mateo Saizi.
0: Nairo soko ni waputani mandika voraji Mosambiki. Tili kukuma kumbiri kwa masoko makuru. Omsofala, kuda kwa menenga no nyambani. Ashikata fungisa no ano masoko. Aita kwa masoko omsofala, kuda kwa menenga no nyambani. Vagari kuponera paini dhapa raboyi la mwini provinsi ya Sofala. Vananga kukuti. Kukone reka kwa mshanji mabasa. Ndintevo kana ntango wane maningi. Kumutundo okonongoza mwini provinsi ya Sofala. Ndikon kwa izihwa kwa umwa mnamato mkwane maningi. Vapotani mandika voraji Mosambiki takuma kumpiri kwa masoko makuru om Sofala kuda kumenenga no inyambani. Unyepan ikulingalinga hani. Mwishiri chompepon jenga na George Barros kuzoti wanajaya kuna ea masoko kuda kumenenga no kumasumura. Ndini mwishiri fair nanutiu. Notisani pakati paano masoko.
10: Sofala no masoko ayo.
11: Masoko macha anosumula zvinoitika muno mprovinsia.

0: lanche. Baka yao.
1: Luisa, nseru na iwe ndupi?
0: Yavo, ine ndapa kwa kutimbutu na pikira yavo. Ndituera kutipangisa chita mapikiru matu, hadidi kakamwe. Wandu mbapasa ungumi kuna ubali watu. Mbwenye yavo, na chile mezu chonsene, muda sapikatani baka yao mpaka kuma. Ine nkabi dziwa na chintu chene.
1: Maria, bweresa mpunganga kupikwa. Na baka yao wanga upikuru pikuru. Changaza, ndakuta Maria. Luisa, lawira pangonu wanga kufunika. Unapindupina ngutuera longa Luisa.
0: Yavu, komadi.
1: Nyame saumisho pa kumamezo. Tuwera kukoma konseni kuzirana. Tingai kamazi, tinabulusa munyu. Ponu nyama, inakala ponu mwadidi. Isakala ninga nyama ilikunumpa mazi. Mbiendera tukumbutu wanga kupikira.
0: Mbwenye yavu, nyama ishi kukoma mwakusiana. Mwaipika tani?
1: Inipano ndaeka chizindiki wicha didi. Vesera mwadidi. Pakuto masamba manja. Ponu mbusuka pia kuja na mazi ya kuchena. Buluka pepo, ika nyama mazi. Tuwera kukoma konseni kuzirana. Leka duwala kudumira. Tuwera chalia pamo na njenje. Na nyamvu, nyama inga teta, burusa mazi, banda gwana, ika grego, ungamala siya pa ukuna. Nchika langu chibozi, unaika mafuta pa ngonu, sabola, matimati na ajo kubandwa gwana. Chachati sampaka mapindi mashano, ungamala ika mpunga wakusukwa, vundula mwadidi, ungamala ika mazi.
0: Ah, mpapu yavu, musa pika mpunga na nsozi?
1: Andi, sabola, yaju na matimati, asabweleza kukwadila kukuru kakamu pa majiru. Kwa kupitiriza, funga chikalamu. Sia pa moto mpaka mapindi kumi na mashano. Mpunga ngakaraduzi na kutokota, ika nyama kubandwa pindi pindi. Mbusia pitokote mpaka piringana mapindi mashano. Leka sia mazonseni mbamala, mapikira sakala mwadidi, mpunga ngakaranansuzi pa ngono. Nyama, isakoma kakamu.
0: Kwa penzene pina funa ini longa ndi...
2: Wera niko pa mapikiru wa yavu. Panafunze vijita mapikiru wa didi na mazai, mapindi ya nkuku, nyama za mazi na baka yao.
3: Ya baka yao, nyama ya mazi, nkuku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: Rossi bosi ndipedidi TV program apa ya ndina wedding. Hapo ndipedidi ndia chemere hapa.
1: Ndina iwedi ndi programa inakufikirani siku zonsene za nchitatu
2: panzizi uwiri na mapindi kumi ya kumasikati
1: tisa kuzeserani makani
2: zinyimbo
1: mapindi na pindu pizinji
3: pano paradi Mosambiki.

0: Nyimbo yathu yasalandule ndakwanisa kuvina kazinji kwene
1: bwana niko pakati pa phindi athu ya ngumi kulonsene zoni kuti pakati pa phindi ye munatibukhana ine xamwaliyangu Alice Julio pansiku a lero ndinanga na thangwe ya nthende bosi ina zina ya yampwanda malaria Yampwanda malaria isasosa na thangwe ya imo inachemerwa anopheles zisaoneka mkati mwa nyumba mikachomba ana ng'ono na anthu akulu na tenepa awene asathapula nthenda iyi tinaziwa tani kuti munthu anayo nthenda nangana ineyo manungo asapisa msolo usapha kazinjikene ngabe akwanisa kufamba mwadidi mwene mabondo asatematema na pinango pyakusiyanasiyana tinathuna tani nthende ndenga nyampwanda malaria nthende ndenga nyampwanda malaria isathundwa na kuchita unyayi tafunika kuti ife tichwayire kazinjikene nyumba toti kuti kukhonde khale na imbo pontho tifungule majanela tigone mangaraji pontho tiphatise basa pyonsene pire inathawisa imbo pepyo na pinango ndipo ndinafuna kuchita kuti ife titunde nthenda nangana ineyo pontho safunika kuti ife tigwane tsanga zinakugumanika mkhundukhundu mwa nyumba tifungule njira tore kuti mazi akulimira tore afambe mazi akuthipa ndipepo pasabalana imbo na njii safunika kuti ife tichite unyayi mbuto nangana zezo tore pakhone kugumanika na imbo tayi mbiyadidi kuti ife tichite tore kuti ife titunde nthenda nangana ineyo basi anzanga ndinati tisayana pano na phindi athu ya ngumi kulonsene mveserani programa
0: tinapasa mpata kuna xamwali athu Eva Xisapa anacheza na xamwali athu thangwe nsolo athu wa lero
2: ande nzanga Jessica na Gloria ndakhuta na kundipasa mpata toera kucheza na xamwali athu thangwe ya kusembwa peno kusembesa pale na sikana thunga mzati kafika nzanga zinako
3: Zinanga ni Beatrice Sabata.
2: Beatrice, ife tikulonga thangwe kusemba peno kusembesa ana thunga mizati kakwana. Kuchisa kwako pisachitika pinthu ningana pepe?
3: Pisachitika.
2: Iyo ungaona pinthu ningana pepe pikachitika. Mphyanji pinachitiwa?
3: Ndisasokwala na nje nsambo nyansi sambo wadidi tayi. Na nje awene ngaziwa kulunganya mwana. Mwana kulira awena sa lirambo.
2: Apo nakuona kwako mphyanji pinachita kuti asikana peno aphale asembwe thunga mzati kakwana
3: anango asafuna alandira xamwali awo thangwe wakuvala pinthu pyadidi akusasanya bonsi siyace
2: nkulonga kuti nthangwe kusilira
3: ndi mwimwene nzanga uli anango thangwe aphada dinyero asafuna kuwata mkazi
2: aphale
3: ndi mwimwene
2: nkulonga kuti angaphata kobiri pang'ono basi anyendesera kuti ndakula funa ndisembe
3: ndi mwimwene nzanga
2: apo siya mafala kumalisa kulionsene na tifa
3: kuna imu mwonsene mzativa lekani chita nsambo neyo ziwani kuti udidi kulife nkufunza
2: takhuta pereka apa mwanyikiro mkhumbatiro na pitsonsono
3: khumbatiro na pitsonsono na siya kuna mewanga roza ndongisandamu na mbalyanga maniza sabata rosbiton
2: bweraniko mwanyankuira avesere tili pano na xamwali athu nango tinati tichezi naye nzanga ntsiku ya didi
4: ntsiku ya didi
2: zinako
4: Cristina Beto.
2: Cristina, ife lero pa programa ichi ya ndi na iwedi tikulonga thangwe kusembwa thunga mzati kakwana peno kusembesa mtsikana mbachiri mwana ng'ono na kunyerezera kwako mbyanji pinachita kuti asikana sembwe msizi mzati kakwana
4: asikana nango asapaswa amuna na pai panango asikani asasaka oka
2: apo mphyanji pinakwata kuti asikana iye asaziwa kuti nkhabe ine pano thunga izati kakwana mbwenye mbasaka mamuna twera sembo
4: panango funa makadingira
2: panango
4: asanyerezera kuti ali kuthawa kuthabuka pa nyumba angaenda ku banja pindu pinachinja
2: ndi mumwene nzanga mafala didi apo kuli ale asikana peno anakhana nzeru zezi mbapi mafala anafunika kuasiya
4: ine ndinapanga kuna asikana nzere zezo ni zadidi thangwe ife tingasemba nzizi mzati kakwani ife ngafunza ife tinasiya pinthu pyonseni pikafunefe kuchita pamakhalero athu mbitienda kubanja mbitibara tinasiya kusasanyira mangwanathu ninga ife asikana na tinepa ndinapanga kuti siyani nzeru zezo mbitifunze tingamala funza ife tinaphata basa pontho tinasembwa
2: Ndimu mwene zanga mafala kuria kakamwe ndikukhulupira kuti asikana onsene akutiva. Apo mkumbatiro unasiya kunani pitsontsono?
4: Ine mbidzati siya mkumbatiro. Ndina siyambo mafala kuna payo onsene kuti mbadidi kuti imwe muonerere ananu. Mungoona mwana kutaika mbadidi imwe kwea makutu, kazikana pansi, kumsandika. Pondo na kumpasa nzero za didi. Pepe pinachita kuti nsikana mwana akuwele na nzero za didi. Pondo anakosa kusasanyira umangwana wache. Ines nangandini Christina Alberto. Nasia nkumbatira kuna payanga Alberto João. Mayanga Augusta. Mbaranga Manuela.
2: Takuta nzanga na mafala dati sirewe pano.
5: Ndimu mwenye tamala kuva makana daitiro na shamwa liatu Eva Chisapa na tangu nsolo atu wapansi kwa lero. Takoza kufesera bindu bizini pia kusiana siana na chukulupiriru kuti mwembo makoza kufesera na ife.
0: Aveseri ziwani kuti nsambono wa kufuna sembesa na piano. Tunga mbizati kakwana. Sinsambu wa didi tai. Siani manyerezero ana. Kurunganyani ana pianano. Kuti akondi kuli na manyerezero ninganiyo.
5: Ndimu mwene shamwalenga Gloria na nji msambo neyo siwadidi tae. Mbiadidi kuti ife ningana ngono peno wapale asikana. Mungaona kuti mukukakamizwa na nyakubalano kusemba. Mwende kwa utongi mwasumire. Na nji kusemba uku tunga mbizati kafika siudidu anu tae. Saoneka mbo kuti nyakubala nango asakakamiza nao mbasemba. Na tangwe kunyuma nkabe chakuja tae. Awe na salonga tepa, safunika kutiu usembe, na njitiu neo anadinyeru, anatigulira mpunga, anatigulira njinga, anatipasa dinyeru, ifepano ngabe dinyeru, kumunda mpunga ni akubugatae. Awe na sakakamiza, anao, mbakalonga pindu, nenga pepyo, anyakubala. Siani msambu neo, na njimwana ngono, nsikana, ngabe funika kutiu asembe.
0: Mafala didi nzanga. Munga sembesa mwana ngono, tunga mzari kafika. Ungumewa usakala wakuna nseka, asakala mundu wakukonda kusanzaya. Tangu asakala mbaka nyerezera, kutini ndakakamizwa kusembwa. Tangu ni nenda kafuna asembiwa tai, anyakubalanga nikakamiza. Na denepa, ya asakala mundu wakusukwa lisa kakamu. Ziwani kutipepe pia kukakamiza na piana semba. Zipindu pia didi tai, lekani nsambonoe. Tangu angaenda kakusumirani kwa utongi, imu munenda nkaidi.
5: Nimu mwene nzanga, mafala didi kakamwe. Tinachikulupirira kuti anyakubala. Atu alikufesera moda munafunika. Kuna palembo ale anakwanisa chimpaka miso chache, anakwanisa chidoshkonto, asanyerezera kuti ndina chimpaka miso wafika nzizi wakusemba. Tangu ndisafuna mundu wakundifulire nguo, ndipikire, andisukire maparatu, na bindu bizinji. Apalemwe, lekani kukala na manyerezero aneotai, tangu kukala na mpaka miso, siku longa kuti nzizi wakusemba wafika. Funzani, funzani, mungakula, munasemba.
0: Ndimo dinzanga, natenepa tendeni kave nyimbu yatu ya kumalisira.

0: lanche. Bacalhau?
1: Luísa, não sei se você está aqui.
0: Yavo, ile ndapangwa kuti mbuti na pikira yavo. Ndituera kuti pangisa chita mapikiro matwa ndi kakamwe. Wanu mbapasa ungumi kuna ubali watu. Mbwenye yavo, na chilemezo chonsene. Mundo sapika tani baka yao mpaka kuma. Ine nkambi dziwa na chintu chene.
1: Maria, bweresa mpunganga kupikwa. Na baka yao anga upikulu pikulu. Changaza, ndakuta Maria. Luisa, lawira pangonu anga kufunika. Ah, unapindipinda kutuera longa, Luisa.
0: Yavu, komadi.
1: Nyame saumisho pa kumaramezo. Tuera kuko makonseni kuzirani. Tingaika mazi, tinabulusa munyu. Kwanu nyama, inakaponu mwadidi. Isakala ninga nyame rikunumpa mazi. Mbiendera tukumbutu anga kupikira.
0: Mbwenye yavu, nyama ishi kukoma mwakusiana, mwipika tani?
1: Ini pano ndaeka chizindikiwi cha didi. Vesera mwadidi. Pakuto masamba manja. Wandu mbusuka pia kuja na mazi ya kuchena. Buluka pepo. Ika nyama mazi. Tuwela kuko makonseni kuzirani. Leka duwala kudumira. Tuwela chali ya pamo na njenje na nyamvu. Nyama inga teta. Bulusa mazi. Gwanda gwanda. Ika grego. Ungamala siya paku. Nchikalangu chibozi. Unaika mafuta pangonu. Sabola. Matimati na ajo kugwandwa gwandwa. Chachati sampaka mapindi mashano, ungamala ika mpunga wakusukwa. Vundula mwadidi, ungamala ika mazi.
0: Ah, mpapu yavu, musapika mpunga na nsozi?
1: Andi, sabola, yaju na matimati, asabweresa kukwadila kukuru kakamu pa majiru. Kwa kupitiriza, funga chikalamu. Sia pa moto mpaka mapindi kumi na mashano. Mpunga ngakaraduzi na kutokota, ika nyame kubandwa pindi pindi. Mbusia pitokote mpaka piringana mapindi mashano. Leka siya mazonseni mbamala. Mapikira sakala mwadidi, mpungo ngakala na nsuzi pangono. Nyama, isakoma kakamu.
0: Papionseni pinafuna ini longa ndi... Bwera niko pa mapikirwa yavu. Panafunzia vijita mapikirwa didi na mazai, mapindi ankuku, nyama za mazi na baka yao.
2: Ya bakayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

Inapuma kulonga ande, piatekera mbo, piatekera ande, kala kwatu mizizi nsenini tukutonungizana basi, kamandi banja ya njini. Chila kukwateleni kunyumba kwanu, ndichecho, tiboza tonungizane bano, nkabe, nkabe tae minoria, chinja nsana, nkaziu chinja nsana, pabanja likani kamba mukatonungizana basi mosiku na masikati, sipia didi tayo, msataka tsukwali sana pia anapiana, anapiana sataka kapa kutsukwala, pina chitambo anapia nambo, ndipinu pia kuleka nambo, laganisani basi. Nakuti pina angu pina chitefe, anapiana satuwe nambo mkono bodzeni. Awiri, pendu panangu mbozi, ndi wanafuwa kuti akwani siponyeka. Mbwizi wani kuti mtengu uzinji wanangono. Nangapizo kuti mama na papa sambu angu wakumenyana basi. Asa jivunisika mbuwa. Kuti mama na papa asa miyatangu ilanji. Eh? 15:32. Mkazi wa kusembo panangu mamuna ndidotoro. Mkazi panyumba siku zensena li topi topi topi topi topi. Kwalira bwada. Iwe pata basa ngabi. Anagulia bwada noe mbani. Watoma mvunzu kubulukia kuna mamuna. Fune zuzi banji. Nsiku zensene kundizira panu li topi topi topi topi topi topi topi. Pina ndo nwepi anga matame ngukonda funa kulonga ndi. Mwepi nga tekera na ndi sumulule. Nenga mamuna, zongwe pa nyumba ne. Apunga kumana zongwe mizizi ensine ni ilikoti. Vumbuswa na kuvumbuswa ilikoti. Kamala anto nonga kuti zongwe ne ishi. Inazipadi ishi tinge pika zongwe. Ndi soso ambu nefembo wa muna. Mamizi mwatu tunafuna kuti tikana mitemo. Banyumba pada soa ntemo. Ziwani kuti pepa. Sipa muzi tai. Na njira mwani munafambe fumu muna mitemo njira. Anafamba na motoka ana mitemo yao. Anafamba na mendo ana mitemo mbu ya ombu. Apungu nekalonga pa muzi. Muzi wakuchito na antu awiri. Nkabe ntemu. Mwabalambu misolo mitatu penu minai. Nkabe mitemu. Kwacha kunja na piana na shikola kwenye nkabe kwendave. Uusha na mamuka mkononu ndusha. Aluka. Uyu nangu alikuenda mbuka. Uyu akuneka kwe kandudusha. Nkazi alikuenda mbada. Mamuna basi ndiye. Anajita pinti pewa. Pianti mumu ini. Mkazi anapiana. Mapungululu. Muzunoyo. Mkwakulika. Nkabi. Nkabi. Painkulu ikani ntemu. Pepe peku zero chiti chiti na mkazi banyumba. Sipia didi tayo. Kama kubuka kubasa tae. Basa ya kuma. He? Ini nukusaka ambu mpati basa ambu noembu. Wakuma. Bukira nchiposi. Mpaka nchishano. Bacha kunja nchiposi. Uyo. Alimaki oshiki. Mbabwe na mbuna salari mborosa. Ini nukusaka mtu noe. Ini nukusaka. Nsiku ya feria adu mba kambu feria domo. Unakumu. Paremwe. Pili mamizumu mbizinji. Pili mamizumu. Nzizune pina longefu. Ilipo mizu kuti. Ili kutoma menyana. Kazi na mamuna nzizunu. Akutoma menyana. Chitambu tantambu nzizi. Ingakuwa na kinzora nkazi timenyane. Na kutini sambukatu. Banje ndeyo nienda kupi? Banje ndeyo nienda kupi? Yakuwa na kinzi ora? Mbozi ndia fratoma na kusanzaji.
Dzunda kuonani hapo na nsikana nangu hapo. Wanti wana hapo na nsikana. Watana kuna kunifikia duzi. Ah, nada. Ah, nada. Hela pare vita. Atoma kazi, atoma kazi. Mangwana nkucha unuyo na kuti. Dzunda kuonani hapo na nsikana. Alukutomambu. Akubwerambo chiti chiti pamudzi. Zero ora nkazi alikubwera pa nyumba, zero ora alikubwera pa nyumba. Ini ndatamangisirato nkazi unoyo. Nkabe kashuwada naye taye, nkaka kashuwada. Tamangisirato. 15:37 chida kupasa ntonga yekachi tambira manja mawiri.

0: Mshirangwa chungano enda nubigira mpurukiri musiku huno 82-50-11-314 ndiyo funi dhiru kishandisa mshirangwa chino tano mwishu mpurukiri. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Zina.
1: Mshati Katongo.
0: Ah, baba Mshati, mativi gira nyikufira Katongo?
1: Nanija nijiu.
0: Tekanyitizwe.
1: Yukutanga ngai, chukuru vafa joni majewa chakuriri.
2: Vafa joni mamai.
1: Vafa joni majewa chakuriri.
2: Mundani mamai mwana?
1: Nada ndarambi.
2: Ikutilo mnazi?
1: Ingaita maa sipioni.
0: Muda zakani?
2: Zakani.
1: Nada kumadula ya.
2: Welishwe?
1: Mwenyeje ngai, lasa kuta kwenye mtundu wa shifunita pofu na ngamanganga pinyo sana karibu.
2: Mataka olili?
1: Lasa kuta wa kusama ngomuzi wa shina ngamanganga pinyo sana karibu.
2: Ii, sintula?
1: Nada ndaramba.
0: Ah, masa guta rukufamba muzi ngo muzi wa shinanga kutimangwana ngatende kusonga na karego.
1: Ahande.
2: Kulima?
1: Kulima ndaramba.
2: Telefoni?
1: Telefoni ndaramba.
2: Kofa maji?
1: Nada ndaramba.
0: Kuzoza zvo munoda tekanyi mweni.
1: Ah, imweni ndingada kunanga dino ya musuvo kanyo uno musuvo mutatu majumwe munofungo pa mulida chifunguke.
2: Nazi. Nazi, nazi.
1: Nada pa madula.
2: Ya waya ngati matrulo nyumba.
1: Nada njona njona.
2: Ya.
1: Nenga mashajega.
2: Saka tashajega ya. Kavu.
1: Okay.
2: Ndau jedu ngejwari.
1: Aha.
2: Chakatete baba, chinondi chandira.
1: Chakadini?
2: Chakatete bahazi machi chinondi chandira.
1: Chakatete pa chinondi chandira.
2: Mm.
1: Angeti njingano.
2: Njingano,
0: vivira. Mapembera. Imwe zvingai, teka teka teka teka teka. Chekuru vana njingano no uruja, savatendi kusona.
1: Chekuru vana njingano no uruja, savatendi kusona.
0: Mhm.
1: Apo anet sindura
0: ndaramba
1: ndesh pamweni basi
2: tungu tungu batanyongo nyala
1: nya ainge chikuma
2: ingaita tsho no na tembiya na chikulu azina ude yana ati
1: chikuma
2: ndaramba Nat, talamba.
0: Zvakanaka baba Mushati, tinobonga zvikuru saranyu shone.
1: Zvakanaka, zvakanaka. Ndaende pambeti mabasa.
0: Tinobonga zvikuru maningi. Ngano indinombirikira. Kufira kuno ku Radio Msambiki emisoro provincial yosofala mu usiku zuri ya masereno. Mshakati danganyi muna ngano, muna interno kuti muna mbirikira hayo. Tifonere nye, mutipe, tisukamu, tina jovu, jota muna siririra. Mbaimba iwa nazo ya baba Joakimu Vumbo Kashitigu kuza kuzote verengera. Mbirikira yosiku zuwa nga masirino. 82-50-11-314. Mwotele dushiri mkatu mondima.

0: sure kukuda vijana na mchibabe uware kuvira kumutundu no zimetushira lomako mu district nya matanda muno mu province ya Yosofala kureva kuti kwa pita kava kwa mtushira vijana vo na mujimai umwe waita mujimai nchakande kama uneta mabasa avo omalima kumutundu o John Sengredo kwa pi mujimai avawari ndivona vakava kama vachi vachichumba shukuru kukumbira kama kuna hutonke oino province ya Yosofala kuti ngavati besevo mukati mongalava imwe kwapi ngalava iwali kama ingabesa kwambusa ko valimi vazinchi wa mutundu uwali kwenda kama kumweni imweni ndao iindao imweni kama ya kadakaja kwapi valimi vazinchi kama vanova vachita mabasa avo okulima kuvira kumutundu uwali kama ojoni Sengredo ngatwenyi mabuyo otakaita na mujimai uwali
1: zinangu ndini Rita Jose Mavuki
0: maina Rita Jose Mavuki maita mugare umtundu wa John Sengredo maka kumisa kudini pa John Sengredo pana
1: pa John Sengredo takavia kuzeko chaka kulima taigara bela bela tuwia jondo jondo mamuni waibata mfabrika simenti wabuda unanga tingeta mponele nilani ulugujije shkoro tuwia kuno tuwia kuchaka po kulima tulima tu taigara mutamufu kumwe zara tutoha tuwia pano pa John Sengredo pana anita kwa ibuda kumida pekwa tairimari wali kuno tinunyatwa kuma chukuru maningi chende kumbira governo na wako nisa kutibesa nuchukua mbuka muda wakazala tine chukua mbuka nacho pena menshu kutichakilo angalama tinolira na baba buri ya kumigovana dori katichakilo pena menshu chukua mbuka nacho basi tineta uma simana doi simana se kwa mbuka angalama yumundu kwenda deshi kuhia deshi iwawo chukua una dinyeru una ushandinolira maningi nuguverno kitu batitiri tisinolima mpunga tunulima mbomore, ureka kwana tunudira orta, masamba, kovi, tomati. Majiwari tulikusofireni maningi nuchokuwa mbuka nichoni. Tulikulira maningi na bababuria, ngawazo kulira kwa nguku. Pele meju watitwekileo chokuwa mbuka nachona mudamu. O, nada wajije kuzakodira ponti. Basi, hapana susumweni. Tairira likiti, tazo kitira jomsambiki inovia kuno. Vandu zove ima nizona, nizona zondosu basi. Chiriro chinuriro. Njara inopela ngukubata baja. Kabata baja tulima. Kwa tinurima zubuda. Njara inudini inopela. Maja gula. Nyamaka udari ya zala kumwa. Tikalima mjapiri. Inobuda kumida tinoha. Maiso chukua mbuka ndichona. Tende mombela mo. Atina. Nyamasi kuenda vinti. Mangwana kuenda vinti. Inini basa ndibati. Ndine iwana kwapi. Kwa tinurira. Kuna baba buri ya batizwilevo. Menushu. Watitwekile ungalaba. Ungalaba, ochibarku, basi. Uumulilo wangu, uumulilo, na weso nini, ujoni segrede unu, uwese alukulira odeo. Alukunanga tiso echa oniwe, alukuniwa ndishia novu, tiso tasejo. Mainyamasi, mwari waita muna mato wenyu, mawia kutuona, tinukumbila kiti, tabonga maningi uraji Msambiki, mawia kutuona. So kulira chinolira na inini, ninolira kababa buria. Ngaba tiwone ngukutitwekila wangaraba, yuko nisakambuka nikona. Atina chokuambuka nikona. Basi choga. Wakiti neti nganga guvenu ngeti hisi. Eti benta likutihisa dia jesi. Ancha unobeso kwa nduno shako.
2: Nchakati.
1: Ha? Uno shako, unobeso. Unukone kwa maningi. Ukawana chikonyo. Uno hadia mbili. Masha viti kungu. Hakuna chokuambuka. Mamuda maano mfubu.
2: Kuda.
1: Muno mfuku kudari 14 zora vezi za seji inoburuka ishtamba. Vana wachimba ishtamba.
2: Inotamba?
1: Tamba kunja meju tamba mvuyu. Neko ya vambuyu ya chaizimi. Urajimwe.
2: Asikete mvuyu chovandu?
1: Peno.
2: Weate. Tamba kamale?
1: Tamba inembi kwa nguvana sheyo washtamba.
2: Yotamba?
1: Haa.
2: Kwa pedapu yopinda?
1: Yopinda. Kwa ninda kabawa kabuji. Kabuji kwa gazala mvuyu. Na nitu ndaivona mvuyu inotamba.
2: Mvuyu
1: Dazona muno.
2: Ninga sino fula zwe.
1: Atye ntondo kazuno.
2: Tamba kama liyo ima yotamba.
1: Kuima kutamba viro kutamba. Atye.
2: Kuna kakuti vakuru vakuru mtundu kwale vana nenge nyonde vasundu. Yona aipanye mbeu.
1: Ne kumesheni muntu emesheni. Ne panya mbeu aipanye.
2: Kuri aipanye.
1: Ne shokuha ishi.
2: Inobuda basi yoto
1: yoyimbiwa. Yota yoyimbiwa.
2: Yotamba.
1: Mshwana yotamba ikapela yobira. Vamweni kunanga kwa wati muntu wakapinduka. Uriya mvubu ati zvizivi kuti gombero rudzeno simeteru so chatino kumbira meju chondocho cho barku tinoda barku meju kiti mvunje baba buria vatibese ngo barku tiwane kuambuka baba mvubu aitambi hapa ichimbiwa atishakonisi kuambuka tikukucha wachichemu changu chineni. Kukabesa unuchukua, guvenu nunga inu kunisa kutibesa. Ate kufawari, ate pakui visa jukumide mweni, wachitibesa, nada. Tika wana chukua mbuka nchona, tino vizivu, tino ni mamajioka, tino ni majumarungu, tino rimenyi, pala kunisa odini, kupona. Basi nguchilio chenulilo kula jumsambiki. Basi choga.
2: Jadalu hazo mananga hapa kuti vizinchi zo chichemu kamo shumunu kumbira kuna vatu vatunga miridi shukuru kwa zo kana umambo oino provincia Sofala. Mananga mnulima vizinchi kamo zo kusiana siyana. Jumwene kamo zirikunesho ngondevo kamo ngondava apana ngalava inga kwa mbuka enona kamo kwenda kumaminda. Kuleva kuti mvura yana shukuru kamale. Mpunga.
1: Mvura yana shukuru mpunga. Mpunga. Mpunga mwale ya kabesa tino.
2: Mnula anya
1: mwale. Mpunga mesho. Nada, no problem kari. Mpunga
2: uri. Mpunga,
1: mpunga mwale ya kabesa. Mm-hmm. Ate mno zubi ashu kutufunjisa kitumecha udini. So mabomori ya pana.
2: Ndawe kuma.
1: Ndawe kuma. Mm-hmm. Na jumpunga. Anukuni kwa pulike ya rimi. Mm-hmm. Anurima mpunga nuwa. Mm-hmm. So tisu kuneseka wanu kuchokuwa mbuka nacho.
2: Basi.
1: Kuchoda kutinesa. Mm-hmm. Unenda nyamasi, unenda 3 dia, 4 dia, awambuki. Dia uno zendalo, anta mpunga ni fevereiro, março, abril, 15, wapela. Agora, tika gara no chokuambuka nacho, nilikulira hangu kababa buria, gawati chagire chokuambuka nacho, basi, mshendi nacho, chemo zangu.
2: Ndawe kone ya kakula ya kuambuka?
1: Aha, ndawe kaku, ii.
2: Kuma kumunepita?
1: Ii, neku nanga kuima mtu haimi. Wakafunyungula baraji chila sikwa, inovia kusajikila kunu. Ate nongalaba kondike na mwanarumi anukonisa. Ya, ushikana simba, virani. Wamweni javafa kuponti yokapi. Ya, virani ngalaba. Ushatinorila basi, ushirukutinesa. Guvernu, dejo mangwanani, tairila zondosu kiti. Ningatirila ngondaba, yoko ambuka nacho. Kabatibese ngochoko ambuka basi. Njala tinayo chifu. Tingaze chenye. Wana baba wanga tukonisa kutibu. Nga watu peke jecho kuwa mbukechu. Nijona.
2: Mchukadi, hapa mkufarikete shizinchi mkati mbasa kama omarimwa. Walo kuleva kute sule kuizo. Mnurimi savo na jiganda. Junengwe ya jia jiganda. Mnurima na makajenye na simbali.
1: Mnurima ngu simbali. Jiganda, trutori. Unki intari ndi kwa 3 mili. Mea ki intari ndi 2 mili. Unei wana wapi. Wanaju wanulimisa, agula iwa wauna, unulima ngonyala. Machukulimeko ngonyala, podu guma mtu huima dali, udimila kitishikala kwechi mchakari mali yako. Nuforsa yako ngutitakabaho na mapate.
2: Nulima moga?
1: Nulinata, ndega. Nulima ndega. So, chemo chedu nchona chondoto. Chokuwa mbukecho nacho basi.
2: Zote mtundu kumwari kama ujoni segredo mkati mshirungu wa chadu kama chumarimwa. Zote nguwapi soko mgasia kuna mwene majimai vaka mukea vani mkira kukara ngonyala.
1: Soko na nini ngolo kudari. Majimai ya mwene alangariri kulima alugari ya kiti guverno ngaibii. Watipekeje baba chapu kamari anabwela kutipasa. Wada kumpeke janyu kudini yena nuchuwana DGS cho kumpeke janyu. Ainta atikalima shikaiva mnozo anukunisika ngomtombo hako. Kulikuwa mtu nade forse yake. Inindi nukumbira majimai. Haka ndizo nishwereketa. Waitewo simba lukenda kulima. Mashimuna muna maya yalifaraku. Muno mesho maya yalifaraku nata. Nata. Maya muna walikulima. Tulikulima. So shirukunesa. Shirukunesa ngo chokuwa mbuka nacho basi.
2: Basi.
1: Bumwale la pela opinda. Atikontari, majioka, mabomori, shwapila pina ngutumbure ya namaningi, majimpunga, tika wana chukua mbuka nacho, baba buri ya botibesa nguchukua mbuka nacho, mpunga poduzo nanga wakiti, haa, wanduwea waka nanga, basi.
2: Angola pika mazwi kana masoko kumisira, mkati mshurungu wa chadu chwari marimu kufira mtundu, uno o John Segredo.
1: Masoko kumisira ngu kumbira obrigado, Raja Msambiki, yati ziwawo, yamia kutuona, itusuwa kuno, tirukubata basa, tirukulima, atiparari. Wachakanganwa, kumchakanganwa, mukagana, okiti nyamasi na mangwana mobia. Dia mnu tilangarirawo, mobia kutuona, chikagumi kwano majibaba, tino wanga msana, mwajua? Tino wanga msana, tabia kuhoni wanyamasi, agula bantu wese, Laindone kushia no pumuno tirimbui. Nanganani, distanso hii. Numasola li. Paloko ushpitali kuya. Zinoita? Muno ne ushpitali ya muna. Shukora ilimu. Ate wali lukuba kumasantungi. So tunolila ushpitali muna muna. Atupili kunanga mkananga tukunu ushpitali kumatenda. Walikabudu wanya mapanga. Ndabatika no siku. Ninenda no siku ini? Pena menju banko sokoro muno. Ha? Kititika wanika no siku. Tunuwana pokenda kugugutira. Hapa pamundapinda hapa no siku. Hapa pindike. Kondo baba.
2: Panfamba shtima?
1: Hapa hapo. Pana muyo mkaripi tuyo. Baba panubasa muno. Akudafamba mfunika wabili watatu walongo muno. Agora iwo wabatika wega panyumba paku. Ninenda kumusa mundu famboni peleketi. Tirukumbira governo, itibese, no banco socorro muno. Hospitali kuru ya bakwa. Mas muno tukudako. Basi mushaino kumbira. Andina zvimweni zvikubereketa.
2: Ndukutsvaka mijokama ukama vosinchu libera, umweni kwabuji.
1: Ukama libera. O Mariana, Antonio Suari, Angelina Mangapa, mwanangu, Paito, Manuel Jonas. Basi.
2: Tá bom, tá bom, mas ele?
1: Mairita José Mabuki.
0: Basi vapurukire wandu dikana wala chumusambiki taso guma kumpiri mukata mshirungwa shedu kama chomari mwazuba lenyamasi uno kuleva kuti tadavi jana novagari kanavarimi vanafuna kweta vaviri wa mutundu kana distrito inge matanda kwa pichokutanga kama tadavi jana numujibaba umwe wa mutundu uno zime tushira lomako pomwepo tadavi jana wakamu no mujimai umwe kufira kumtundu uno zi John Sengiredo mudistrito inge matanda muno muprovincia Sofala mukati uwendo wedu obasa kufira mudistrito Distrito Iwari. Ndini Bartolomeo Funyo Salane.
3: Mukuvo wovalimi. Shirongwa shinodulujira. Marimiro maka. Kunyengezera kwaje. Kuti mukotole mbeu ya kawanda.